0: Allo? Wanyi radio bisa bu genyu deko?
1: Nagam.
0: Fine, fine, na def.
1: Sante yara.
0: Tur bi ak fay wote.
1: Allo?
0: Yes, wow, cool!
1: Ak yo tammi, master guy.
0: Naka gade?
1: Sante yara.
0: Gen la diga?
1: Ah, denga delo suma helbi kanilay.
0: Ndey san?
1: Ma waw, mota mwene harama kol.
0: Wa waw.
1: Amna ñu bari dinañ mer nak way delo nga ma kan ni lay
0: ndeysal
1: ya jerejeuf
0: jerejeuf ko
2: the famous novelist
0: ko di onkul khalifa ndey la way wala jamma mbekté bané aduna wala ci seytane Allo Raymond.
3: Amna oncle mo dox suma call bi.
0: Ndeysane.
3: Moy president Ron Kassouane.
0: Ah kay.
3: Dama dugon furu ci demba.
0: Waaw.
3: Lolou mota tay ma dugu ci.
0: Waaw.
3: Waaw waaw waaw ba pare nga la suma mami.
0: Tium.
3: Waaw ma yu genn rek jar bat genn na fi.
0: Gis nga ko.
3: Waye ma ngi nuyu suma Thomas. Mané oncle.
0: Ha.
3: Molam kuy jol ak serre rek.
0: Ha.
3: Waaw meena la ko
0: ndeysal ya ba
3: waaw motax nga onkol ndeysan suma xuruj bi baxna demba
0: ha
3: waaw budulon motax mu genn ci way
0: ah ciow
3: ciow way onkol
0: onkol
3: ah onkol nuy na la siare na la
0: man kay li ma jaxal moy
3: ah
0: mok blog baaji duñ dey jufo
3: duñ dey jufo
0: duñ dey jufo blog baaji de
3: ah non nañ fay ni jufo ni nañ fay ni jufo
0: kon dox len ko dox len ko
3: waaw ara ñu nañ waxtaan ci lolu sirru
0: dox len ko de
3: ah nañ li ah nañ ko lijeenté num gëna gaawé
0: ah baxna way blog su nango santa fay rek du problème
3: ah fay mom fay ñi ñu né dañ dé fayé ko dé
0: non man faruma dé way dal blog su nango dara nga su nango santa fay
3: wa mota wone fay dañuy fayé ko dé
0: ah baxna dal
3: wa mi do am bobu dañuy lijeenté rek
0: ah ah ok da gaaw
3: waaw koli oncle koli way wul fayeku
0: waaw
3: way fayé ni dañ def fayeku
0: fu lay day
3: waaw dañ ko li yandi dañ ko li yandi ci ron
0: waaw gis nga ko
3: waaw ci kanam
0: aja
3: ujal
0: ujal jaje premon jaje fal oncle koli

0: Allo.
1: Allo, mena ko sama onkul qualify.
0: Yang ko degane.
1: President mota mu ne nekul di degane san.
0: Bana dal.
1: Mena ko sama sihandori awanjay.
0: Ah kay.
1: Mena ko ñu fank track bi yeb.
0: Ñep.
1: Waaw bu mu doge rek mom xam nga ne wonna bu track bi dem bu ma te ken call.
0: Motaxi.
1: Waye onkul la rek sama onkul la moy president won kasu rek mota ma balal ko.
0: Deja.
1: Waaw mu ne nekul di dega.
0: Waaw mu ne nekul di dega affaire yi de.
1: Waaw mu ne nekul di dega de.
0: Waye mom mo call affaire yi wañeku de.
1: Ah mom la de.
0: Ah mo call de affaire yi wañeku waye mom mu ne degu dara.
1: Waaw tay mom nañ ko jégal rek.
0: Ah baxna dal.
1: Waaw xamna mu ngi sikka.